sa dating karoon sa garden. Kaputa ka sa wena karala. Sa medyo sa santana, kung sino mas kibesta de ti. Mas ay kasalido, kalino, kaldudo.